0: kau kapani margisim. Sini kapang yakrani pandani yafangono tseng julai ni korango. Asamung tangsa kanalakya na. Aau heke ozoro kog dugo sabotong nai negrishwana. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Call phaifono khorang khnalia romui manlia khabangni mare kising te wisha call khlaidi nai nai phiona ko sabotong. Hello. Hello. Hello khorang da khana semanya. Hello. Asuk hamthai angi tokhana ko krei aba hamui thanai norok krungdi nai nai garana ke te kaisa sabotong phi ozoro. Hello. Hello. Hello. Au heke khapuni marikising norok norok ni bai thangi suja koktang koklo prok kereng hornan muzung kahangke, aw norok, norok ni radio tong kahangke radio, hayang kahangke radio tumungno kri kahangke, norok mobile lo thangi bo norok khanai manai, mobile lo thangi nai, norok Google lo thangi nai, AIR Agartala FM live ni pono search khlaidi, hai keno norok, chini, o FM uzoentono norok manan, tai norok ang mai kreng honani musung kangke kokduk ni bising tei 03-81-232-6253 kokduk namon bising tei norok ang mai kreng hordi nai na heke te kasha kokduk o sabotong phi. Hello. Hello. Hello. Am thayang to khana aw haike samung tang sa seng khnai na lagar shwana agini tong thok sathorok aur samung tang sa seng khnai ne ligar na khapune marketing abune lok khak layo sin kok dog rok hamai thangana khmai

0: Oh, kapone marikising. Gutom ni korangur samung tang sa sang kanalakya. Kok dugo sabotong ozorawo naigrashwana. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Kerang iman liya. Ke kokri tewisha kol klai jadi. Naigrana heke tewisha sabotong pi. Hello. Oh, Fung Dipor Kaham.
2: Ang yang sinani unko wakiti sahori tongo sa.
0: Oh, Kaham tongnablane.
2: Ang unko kaham bay hanya bay hai pano kaham ni hatina.
0: Okay, nini rasamung rokto sang kana lakya. Thangnai shal rogo. Mobile tui, Facebook tui, hani hanmarok. Okay, tini.

0: do akoh okay. Iki.
1: Jadi si belajar nang talai utara.
0: I. Saya mano. Oke, do sagra di nang tam sar musung do sagra di haike.
1: Iko bui go kok nang sa ong ke bo ang bo. Man mali ma ye sana bo. Asuru bo ng pe atara ang kamu tau no. Iso sui na zaman ita ang ke saya ro pang ake kita yakai di jikara do.
0: Namun saya karena ni kerei. Saya kan kan masar lanyai. Sana ita teruk-teruk ke. Do.
1: Kang kai ko. Iko tima rong ni sadi wan ta dara do.
0: Do sadi.
1: Asuru bo ng ya kong kai.
0: Sadi sadi.
1: Iko tima ni tuilea. Kama koso ya chaka de koso tano. Chaka koso gui tanga hinkele be mulangui tano. Be mulungui tanga hinkele imang da mukta no. Asung tatara.
0: Waaah. Ta mongni wan sui shima kalakya nung mo?
1: A iko yango dungur bo kana hinke ba. Be sung dungur oko bo aro gombo. Be rungo ba e rungo tokuru doko hinke. O tiro no wan sui no. Suyak tingi tango tara.
0: Awo dungur. Abono tui. Raima saimani kothomarok khumpu hini sing hlai mani he dibana abaro to kreng jak tongo he da aing thanga kenang raima saima ha ekaba nang kusung dab khumpu khum hin salai mani abaro ni bahai pun mana tongo he diba
1: nating tara yang masing lai sotorong tongoi bela
0: hainu hainu no aing thanga ke no aing to hugro bota sha tongko
1: huro tongo tara chiyang go urok
0: khailayo dorom pai rok manthoko masai rok manthoko
1: khailayo
0: tenge ko chikamuro kamuro aro khai
1: kumama
0: si mano tarai ko tumuro ba inda ako hai ke belai hambai do kreng hormoni bagai
1: nanoba hambai
0: tarai

0: Awalam supiro kapone mari kising norno sarsa point dog mega harzo kapang yakrai pandao. Aw nain hekau zoro haino hai kok dugo sabotong pi. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Washa wishu hungangke norni call fai pono. Khorang phaya romi manja omhairo ngithango. Ke khorang khanaya. Ani khorang angno khanao mohairo bongo. Aw, tami sachine technical ni kobro no. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hi no hi. Khorang sini kok do. Saya ngpi kwa nain hege. Tai kasi phai tong aba. Kerengi jamano nai garna. Hello.
2: Hello.
0: Hello, e sadi sadi dipor kaham
2: anke rosha barini munke minasura
0: rosha barini
2: ni rosha bari thaini
0: rosha barini minaki tripura na ao da hake minaki nung to tabuk no kring horka na da hake nung kring horka ayang rosha bari utong tetei tamo sanan musungkha da sagradi koktang kaisa saina musungo na da ko heke sagrasidi nin koktang to kobang mon sujak tong na
2: kobang to keri dara haina banu ge nei mani
0: da sagradi heke
2: samya
0: rok khai ge sa sa sidi da sadi
2: don se ani koktang mon ke no khon Nukung himani kisani kogya. Guino nubui, giriyo angbo khanani nukung. Haipana, hawi na yana salta, bukhano kurak laye. Bukara zu bukara vai, kaham kitongoi bukara zu bukara ni kong nukhana hoi. Kami ni barong vai, kaham no hinja gui. Tia

0: Yang Santi Bazar am sani Sadi Perujit Boro Samung Khana na Musung.
1: Angke Samung Tang Sa Khana no.
0: Hmm.
1: Ba abong ke pa bo parmitari ang ni.
0: Hmm.
1: No glaya asuk sa ra khata.
0: Or samung nang khan tok jago na.
1: E daran na.
0: Dah ako hai ke nuno khanar wana nang khan tok jag mani rsamung parmita ni khorango na. Aw dah ako hai ke perjit nang khan tok jag mani rsamung do.
1: Hambai
0: bele hambai tai je khana na hnei wan sogui tongnai ro khapune mariki sing norgbo naroni khana dok jak mane rasamong khana nan bagai nai norgbo khana call khlai di krung hor di 0381232 6253 kok dok number ni bising tei au norok no mansak jor tei norok ni khana dok jak mane rasamong rok no khana nan bagai ang sai to go

Au, kapang ni marikising, norong ni bagir sa mong taitang sa kinaranay, tabog, au hamzakma. Tabog ni or sa mong resap na irong ka, sakang tay parmita. Sakang tay parmita ni korango, hamzakma, or sa mong norong ni bagay.